Eita, mamãe, pa. Kaso po ina nga yung mepkas keda zup keda. Ita mo niya kay na nga ita mo gagatuno na mga minang ang alpani ita maluilaw maluilgawa guda maluilgawa gagatia na nga alpong la miya ita mama ipa kaso po ina nga yung mepkas keda zup keda ita mo niya kay na nga ita mo gagatuno na mga minang ang alpani ita maluilaw maluilgawa guda maluilgawa gagatia na nga alpong la